se ayare fo ejoma ba fo krolo ba fo mbrenya me so nya wa mblo wiya me wate mblo ye de panya me so atu achina mbra mbra mbro mbro se

abo regir mane tutu obi afri ase wo be pie sura no se o hwe manim sa me ho na nwanwa jawusia